0: Kumoso.
1: Akro Kumoso bati sabi imeye egesa se omo basoboni gavana soma e kiagera mbali ba agote bangaba kisangiba ungai bakari bakari maju. Wono mtu maukoboli ya yenki utaso mereterende kumwa buwate kiekemo mwale ngane tijani siku wa ubaya aiga si studio ni gotoge ndete go kwanira na aiga ateva iku ateva ungaro omochokoro
2: wogato
1: yes. Okay. Professor Joa